lo adon kti hin rai kam ba thong lut hi. Thank you so much padet na so much thank nang ta padis ko ik message hello rj kidi nga thing anong ba ila phong de yirin kut. So to not have any snow gini ki very very unexpected interesting answer ma ki bom I bom ila mudur ban perkat mangaru em nga tengala suang ba ba talk la ni ba post ni ko ba ong jong md ma ong tik wei ma okay ba snow pla shi sha tang ba khlem ya thu ker teng phi ni ba ko di wei lai nyau bi yong hana ba phong da ki ring ko na kata ka dale sila ban hap slap ro mulu malam tep chi ki bentang ang ni tengala post em namar ba shit palan okay so ka wei ka message ka shit yang sngai ba suk jang ka world environment gedi last ngo la ya jau shit kathung tan rai ding so priam yi shanai te ktei bit kendo kte hai do dala thung te rj kidi ya uba san spa trai la dep thung ro bit kendo rete ula shu kam phe bala dep thung tharai ba shu plai video call uta uba kong na so imdi kong na ini idi kong glutel da ker ba so sorry ngalang up kami nga shu yo ko bol mulu mala bi kong na na joy jungi ipal jungi idan apren ge jing shitom te kong na la pi ngap nga menta nga nge pin yo no e kamet ke bakot ke bakya mo kong na nga kami ti ri juba bi baling kot na pi te na ma pila jumlin em am kwa ba pin absen nga di ko mitu na hikai ba i ba ti kana i ba smart man stash ke sekolah dengan mesej pima kong nak kong glutel dah aku boleh shibun eh apa iya jika dengan mesej ke cong pay aku boleh shibun pay do lah terus shitam hama lah tung ten rai ding sok periam ani jeng sok cong shit dah lah long sok periam cong pay sabuk lang kiri ma saka wei ke mesej hello RJ kiri ba iya ke shitam sengi ba kemeni pi ke jubat jengah kalak bende ba tau beri utang syudak wan tung ula sad kik tiki kejat barla bujli nak kijan kau boleh ngai kong disus ngai hai kong disus ngai piru pi la atsen la bun selam wa dear thank you so much my dear kong di kelak ruban long kumta buan hi napi ki ong ba ila adab sum ken let's see ula adab bujli jan ken let's see kum ni abad kumtai sengok tanat hi ban yo ikini ki jubab ki ba per ba per nepi barok kibarok kibas ngap dengan cong tak cong kendian ha ngini ngap cuara ini ibe jing wai pritri kebede blashim na kefem tarak tu tayadin kata apa deng ini ya wan pai biang mosya kefana limited rengkat bikini ki jingkili bat kini ki juba bro ngala dan biang siwi berlong very interesting ke jingkili am ngangit bipin long lupa kibala pen krep pen syashkor bah rang rang kam basak ru ha ini ibrik mengadang pentem jing wai ya lep pentem nok ma wan pai na word word syai kedi jong pi tang hau shi spalai pen drill megahertz akash vani FM jong pi

Ngan shutu khndiat moi tai jing rai na mai ba hab narang sa yong ai biang ga jingkli ba ar kham yo sngom ha ba ham ngong kum ni shibet am gandon ka fancy dress competition halor ka theme world environment day nga kwa ba pin ye thu yanga ba pin ram kum ujaj jhor ayu la ne ujaj so ayu phi hab an ye thu ru bat ka dao ai ki dao ba comic ma pha sha khna sa prasani way not online e way

Okay, nga thay bà hẹp đằng sát bèng nè cũng nô nè. Đi khô ra nam hả mà nà gà phlem mà ish kì thế. Okay, ngàn cơ chinh kì lì kì bà đình gong mà nè ngà lạc lì bù đồn vui bì u bà thung sàn spà tì lì kì điên u căm bà u thung sàn spà tì lì kì điên gạt bà gạt bà u kì kì giang kì nèp kì chú kìm xìm chà bò kì nè rù bù nà bà đình chú bì kì bà yè pèr sàng bà gạt lạc gạt yai bà nè chú bà kì ông bà bà lè xìu lạ chu le kum ne bat kum tai ne kum ba yong iwan salan ru mane ba thrai ba ula shu thung online phi de kini ki digital planting ta de ita I jubab de iwan salan ru belong very close to the answer se iba na na long so tun ru yong uthung ye ki dieng da ka bat touch ne click link wa ki app ne mareng kum ka forest app ngaro ngam tep la ha ban le research bit ma bana na long so tun iba shalak bai bana jungi yong le se ula shu touch ne click la ka app forest app ita ru iba la kam wan shap belajar wan saya kemat hi kendiat mai ba na la sotun kum ikong di susngi ai jai ong bak perte ai mental la supa thung do ai la su kami kata kawan hi ha kebaya de bat let's say ke belong digitally let's say ke belong online let's say ke bade ke balik ke komputer kala long kam jan pi sya ke ai ke ba ke juba ke de ke ni ke sima ta okay nang tadi nang tadi si wei palo jingi pada I ong kini kini kibar rim sudah mak jubah seiwi ngan ya tuh nama ya jubah mak jangka kala ke beningkong ngan pulih ya kini ke jubah ke badai ke jubah ke shisha ke bakap belong badai kan kumang orang iwan salan lak long kelo ila le bajan kong di aishai bak nana lang sotun nang ta maruk kibar orang ke bayadai bat ke AI badai bat ke komputer badai bat ila online ke long kum tahan kini kibar jubah ke orang kum ni ngan orang ba imat tau beriw ba smart bahati ban lek kai video game ha mobile te ngan orang ba kim di ki ding ba shisha ba uthung andre uthung ding ha ka mobile game phi na mar ha ki game te ki bom long ru ki long bet the impossible seems possible in the virtual world from md congratulations md ha ki de sha kam ta de ba uthung ki ta ki ding ha ka video game na si ki video game ki ba man ka singim don kam thung ding jai ba